Mula Mayo 9 hanggang Mayo 18, magkakaroon ng mga libreng serbisyong medikal, dental, kalusugang pangkaisipan at optometry sa Kodiak at mga karatig bayan bilang bahagi ng misyong Arctic Care na lokal na pinangangasiwaan ng Kodiak Area Native Association. Maaring mag-schedule ng mga appointment ang mga miyembro ng komunidad sa Kodiak Online sa kodiakhealthcare.org. Maaring mag-schedule ng mga serbisyo ang mga residente na nayon sa pamamagitan ng kanilang lokal na klinika. Sa Kodiak, ang mga serbisyo ay gaganapin sa Daniel Lee Harmon Kodiak Readiness Center. Ang impormasyon ay nasa kodiakhealthcare.org at sa pahina ng KANA sa Facebook.